0: dadurch kommt der Wittendach ein Passur POM wird, da man eine Prozentei mag da man agar aga bischukbuk, da man gelastere mit ein Pirelunuk bickbuk zahlea, da man konkuk iverirabuk tukkutst aki ngutgeit, asirluki tamakut bischkeit nun gingen teksat kuigi zachkna ki zanun tawama asirluku takschkatun zahlis nasunridan kuin kualuda teksak tamana biyumi tabuk tawama atiksin kualu kusua cali biyumi tabuk khanihwa wakram ki lukua cali nasunridan erik apkau tinglah tukuk yukunik zanun ka mayuhtakkanik biyuhtakkanik biyunridutik wangkuk tamana pikcik lukukhani ciumawut ciganaku wangkuk napaktakkat biyuhtakkat tukut tlua biyuhtinak suki akcak luku wangkuk cakabuk state tamun tamun tuzgalrit tukutan lusua pilih kabukwani khasua nuna anrut kluku NPRA khas no slopami state tam nuna di kulni ashaku ni permitan ikhwaskat nun biyuk wangkuk da state tam tamana pika wangkuk klua tuatstun pinak luda wangkuk da turuk ngapudam sakit pipeline klua cali 3/4 ikhili luni company klua mawatai skung luki kulun ashaku di lot ni asik luku tamana piyuktlak katun tamana kon upyut kapuk ci mokluku tukut tun cat piyuktlak kagalas kami sdo namapluk dos hui nga kalak cukto permanent fund dividend damon unakwani angin kukaw am sgadalas ka kami anot kagay tukuklik stal ganun paif tisut tik ikuklitin nakluk permanent fund dividend takataw tukum $10,000 aki ilikluki kani kwam upklimli apkagot lakamlik hui nga computer apkagunun klimli chali hui nga tangshu nga asa khawluk piyuts tuk ikuklit lakanun PFD taw na binrits nakluku tawam nutakakun na piyuktsuku kanutuk nga apkagunaka tamatum matunginun Alaska Resource Dividend Dam wakram kiluku wangkugay nilhuk tutuklik chitakun chali kanilunuk nasunilkin na chao ga kalakut kakluku kajiginay lingut kalakut kluki su tamakut chali paft khanak ka tam tamana to fiscal plan ak agnit kisji ga tuk jiu kluku chat kitu ginat katun agan kaisu tamak wangku kanshulay kuk tamana tu yugluku chali totun kanshungam nuk chali tang ngapuk kaisu na yud asik khit hun ingan asikiga kluku tawam am sot jiu neusia kunaku tam kwangku kandilgay kuk dos lit lukuk tamatim chali lit lukuk chat kiutay tun chali kwangku kandilunuk dot na chali ngam na nuk watin tawam dos wendi tamanak naskigak chuk ngam espekama kiuluku ang dos pingayun na pinakskit kwangku pinyut kapuk yut dividend tam yut kay ikuklit chumit at ay pasu yut ukfatut dividend tak tumaluku tuku nun chalik tukut aki ngut kait nun chalik pingayot yud asame ko kan tamana kanut klagat amsakta cha dividend tam ikuklit lakka su taksug lutin su tamatum chaslut kshanun tamuk wangkuk paif chilgay kuk atu rakhkaw luku 50% tak satun aki liut unak ngaput nunam tukutay nun pila kshinun state tamun tamana wangkuk tu luku chalik ikukliskan nalhaku mi after akkaluku 50% agayagluni aki lihluk dividend tak 50% asu ataniwima ikayutay nun amsramisu ivutayt ni tamana pinnitluni wakrakan gluni ang tamana akchakaluk piyut katliluku chali piyutit mulhluku dividend tak toh amsrat yut asumlisni tamana chukasht agunaya independent Bill Walkrack Charles Tung Lichka Randy Hefbeck Kalaut Hog Alaska Public Media Eric Stone Apkaw Luku Governor Ahtung Lakshanun Charlie Kula Atau Chip Luku Pinga Nakshid July Ami 50,000 Chip Luku Kuyuk Chishid Apkaw Shud In Kutlu Kiul Rit Paif Luki Amakut Kiwa Kim Kanum Chika Kui Nga Kaya Wakuya Nani Chukuni Luchi
1: Good evening, Tungayakauka. Today is Monday, August 17th.

Yuktuyukami yut umiyot klagmaknik tanun kalakjungout. Yuktuyukami kanrut kumalrit illait pitiu lahtut illait lupitiuf gnating. Kaya gaulrit ikakumout umiyot kutkin riling rata nakukut fgnaki kalakjungi. Ingluliri ungaluku khaslu umiyot kutikluku asat kaya gaulrit kalakjungat. Kanrut kumalrit umiyot klagmaknik su kaya gaulrit. Qalaqtlxit pikinritait KYU Kim Chalistain Julie Qaqtain Khallu Board of Directors.

0: kapit kapikluni ungung share makwasnak naklumaku nakapit kapikluni pilkapik atok say takput tayim toy umiyok takkacar lo sepeka mannasu nakkakakjun kapsukupikatho anguyaktam kwakan kingu nakiluni manna kwakan su staytam makutika yuj pilarit arulay klu kipikatki uluguyanak kluhtuk jiunak umiyong chawt klu kupikumtu akukutoy atukhtlhe taim nangut matum pit nakwatoy piluni atukhtlhit nangut khwat namkan kasulga illitoh kala kuchilgit ni chukuniluku pilimni yum khuk yuk kasmini changhalak tkitlha atun kichuita atau chikum ktoy atu tulukungu washmitak tachetun pehkaugakan nasmukhni taunatoy umyok lakka maai akut atukhtlhe pit nam nangangata ikitaki huani khachali umun kaya galgayamun pinnakhtu kutta. Good morning. Dorsu.
1: Hi Sam, good morning.
0: Henry.
1: Ya man na toy. Akma. Inisle ya sinni kwa yipagandi. Oni khachali anukliksa ya galoni. Akma.
0: Ya, kung kutas toy mani napat makutuitan rito ta ano kung kutok?
1: Ya, dahil ka ang kutunjin na sputukan si tutkata na yun nito ay manislugi paisla yung kakalam kak
0: Ya
1: Ako na kakansin nila kakalalo ko. Ito ni sinetong ikhtag nuk lichang chako nuk taki asin loyak tuk magko nuk nukuyag nuk kaisin chatlo ikhtad ayok nil nut bukyakas nuk lichang chako luki asin loyak tuk damaho nuk neskin bata naspa luki.
0: Ya, ayah mukha mikelingoya gauluki ayah muk nakh tuku neng nasun ritsi kait.
1: Ya, kui nga ayah muk litsu nga namatoy litsa panumukun limukunawka nga kui nga toy paistruluku panumukun ekluku. Tunuktang litak kang kamay. Lukyak lukis yukhtat. Kaya gunaitut.
0: Ya.
1: Matawa magut kibusbigin witan litak kaya gunakut kasakhtat.
0: Ya.
1: Saka kamak nukhanaklani. Tawa nuttan magut yukhtat. Aksilo nito ay yuk nakakakaulo ni.
0: Ya. Toy-totin makut suki tama na chingu malakaya kaka yuk piyara putuang kuta kata siya gilukipis kuman ritsak suku kakam na sabot kaispika na nguyak tangkan su asa magkaisp

lotu kakaluki. Asil to sas mkmkakma. A piare a piara piuk. A time toy. A what now you klein a yutuk. A sasira luni ping hamilini plug axuni pituk plug axuni. A dot toy uspum kreni lini mchungnam. Mchung naksuni kwa piluni pekame. Imum klak klakik klakik luni pikaksun pituk. A toy. A nuts nuts ngawak nak na sot sotuk luni kuto kek naksuni pikatuluni. A tamana. A toy angut angut hulreni kwa. A atu atu rakput. A time toy. Makutlu ungung serata. A New York klu kipin rita kam tke. Tki tktut. A kukulutin ngayak to kukulutin pito mong. A pinan kamak nito ay alay tut. A sa kaya kanilu kulu. Sa kaya kanilu ko palu tsikhingay tut. Kaya nga kamang nangkht tut. Piarang kak, piarang ketulu dengam doi jali makut. Bisa kulu kipi keput. Cat doi nasarah lukuh doi pikat, pikat telreni. Upi ngasuh kutau na pinah kukuta ilinis. Ike wak ngelunis upinah ketomi ayay nan kemini. Mwys clywgi a chali llw bachgyn llachgach bwyd asamg angiamg gwellgi llachlw dyng llw bilren a mwys clywgi damag gwyda a bicja bicja glw da binnech dy gwyda a wb bicja glw ni bicja galg jadoi ma gwydigwch gyd wb bicja glw gy bicja galg ni nasu ya ko kilu ni pinay to kuna kilu ni amto ay chalikwani ayak chum kutoy pikatakak kna ni ayas kna su ya ko kinak o kawayam weekend dami pamawit ilap bukukut ako nasu ay pakasu nuna sunuk pamawit katangak sunugun no kumi up kisukulunuk toy chat magutap at atok kapuk piluki toh tang malakuk kukunikat tam tagilareng akwapat nimmun nasuyagu chak sunuk nasuyagu chak sunuk nasuyagu chilutok toy chan katurak kamtika at tam tagkaksohi malo ko kunik pisyo nga. Tukwitot ng pinakkuk. Tukpatak kakalo ni pisk. Patak tukulo ni pisk. Nasuyag ko kinakkuk. Taumag ka. Ako na sam. Amaksika ka. Mani ayagalo nagpilasam ko ni. Ugutsu. Us ilapuk kat nasu ang klak but ilaksuku iluh kasping na housing nga kami listali kluni pilas hulga ayaw takam nito ikaw suki asik na uktuk doi tau na listak malik kuluku tsaka pakak suki pitkacagaluk bisik na suya ko chinaw na ni. Ili ni yak sige nam tun su chay minaw miyok lakputa to yutak saan.

0: ni toi kan kan lalrek tilli ni toi pili totin toi lini pikkait pikkait pik atuh atuh koy koyak sput khot toi tauna kali wakhlu ni toh chi kana ni toi toni unakhani sasak put khani half an hour katus khotak putta time toy kakam kunun anot kakang kakuf chi khani kha pitang sin ni ka kaya gaw la ram ku mun kaya gaw la ram mun good morning tosu
1: yeah good morning sam
0: e good morning
1: yeah alas kaktagis medical refinery kuni ka sam tipu tragel ga kutak kes holuk yap sa ga sabai
0: ihi ya tau na stoy khong kuta su kan rut klak ya kput umyak sa ga khui pa kama khat umyak katakut lalaga akum kutak chaka ken ritai tikutta Saya tak kuat tukur cukup yak sedeng umiang kam. Tak kuat toy pikait saya dalam tasu ayah tukut. Ilak seni usruk sudah pilreni. Aku tama konsu. Ay pangyuk nga rilu teng makut ayak yoput pilarit kwasu ayak ayuk nga rilu teng su pisam tanasi ni akut jiw lamta kwat pilas hukit ng kukwe ilak ngrit siya kamnun maliga utar lo piskup kini arin kesuk su teng pikata Ach chaka kumangait nilo. Tamana ukanik pakkan ruyut muk. Im muf kenanit toy sikkanam chita hukut. Khat makut litnaw ngluta ayak nilam ni khat ayak nilas hulit akut kulirat. Once upon a time. Tautan tamana pinpilreron rito tumagutakwam akkawakan chiulem nagkwangko tayupikini kinguwalreruk tamana kanakayakak. Iikitaki kwanik chaliyuman kayagaw lremon. Good morning.
2: Hi Sam. Kaanong kisito?
0: Iii?
2: Sakin ritam ka na. Ako na. Doi na. Kansakin man na. Tak sungguh, wit takak entah ram, ika ram kenawan iku.
0: Nauha, dosu.
2: Ya, wanita, kan mukni tak sungguh, res tak na, kalak to.
0: Ii kita kikit kalak sultan.
2: Yeah. Umi, pan utakam na gamu nasu yagu kinem kina. Umi, agu luganu na yasu kuta at saluk benak baklu da imnatoy pili tusuk. Maik pag pili siyan rikinik. Matunaka at saluk benak semen beri. Tugam akut tirinak tirit. Tamakut tugam
0: Wait, wait, wait. Eek, pangulutik to huwam.
2: Yeah. Na. Blueberry. Chocolate. Strawberry. Tamagut tama. Tangkluki.
0: Kavalit.
2: Oh, yeah, kavalit. Nuttan.

0: 막 그때 내가 그때 요 하루기 이나하고 그때 막간 거가 막 그때 일레 담서 뒤치 일라 뜨거움 마야 그런 것도 낙토는 안 가수기니다 담아 그때 이가 역트가 붙담아 뚱뚱이는나 이브 하루크 비나하고 그때 간스타 모르크루크 만나 지울각트가 민까 지죽세라 마쿠 가사테무 비근르타카 가사탕 바이란 숨마쿠타 광쿠타 지울야 쿠 지울각트가 민까 지죽세라스쿠타 자일캄 푸스크나든 타쿠암 모르스코라 하르케 아이소나 욕소든 지울각트 나하우치 지죽세라스쿠타 광쿠타르타든 비나하쿠 마뚜마 마이나시니아 ом храм ngamakutta tutuk talai takwam ah wo tahach luki every election year wo tahach luki ah wo tahach registrar um laritsu yuvre khale ke percentage charit kaiku nam tachita nasvala rait ah kon kutmani ah awat mtne yk delta matuma yk chima avc pimtu iloni votarput votarna khakan votarhit ikkhso lakhtut asalun makunun nunatun imma ayoqsisigu taqat taumka unnaqu votaraqtornaqukutta makutta tsiuliqartakaputta ivrixaarluk aisun qankuta qanaqtsigatukuttaarum pisarlukitaguam makutsimixinaqqitta tsiuliqartakta ma man tumsu elas kam tunginun na makut ilay chilo kahit ikayot kung nilata dama kut si mahinakita unang ko vota na rekan na vota kahit ako na kung ta ako ang kakum na kahit sa kayang kan kung kuta ay sunkan sila tukut kakum kama yo kutse kan kutalu lakti ga tumtu to kam khuinga uka ni pak mugis ka kam kwat na agas tami kwat na ayo kakan umyok taklakto agas tami kakum na sakaya ka niya to kiliw tuntu akso ko na kay kan sakut na kakut
1: ya khuinga stoy to umyok ka na sakit ka perakan
0: Sormi, nuna ni kran yu ispoka, makutsu napatsuyeta, kararay chimi nga kata, nuna ni klatoka. Tagamak na, puta sa kaputu unno ko ha, makuta, siyuli kakitkat ikhalita sa kaita, kagutun si kayo takamak ka, ila po tapo ka halik eh pinakto ko ta ako tun kansum tun na makuta kung kutun ikayot ko niling kuta tumikin na kut katin po takin na kaya ka na ako mga halot ng nangaklakot sa pinak pilkone lutong taong kapikatakane
1: lutong.
0: Dahil so, vota at kumakamp ki sa nasura gusto ta. Vota ka na kaya so, kasi natak din ngot ni nangaklakot taong kapikatakane lutong.

0: Nichug na nakan good fakluku ime kaluku pagkitni 8:30 me Hwani KYUK 6:40 AM.
1: Liknaw lagi tsak kat ng tala kakat ki awatit na pait stakluku tali wing kaklu kisu ikayok sa ta liknaw to rasgat tala ksu ngabut.

0: Nu gaat ook om zo gekeerd de talisman lachte goed. Hij ook niet nog toen, maar ook daar dingen dat de pingelrit mij aan hoe jouw ding gaat niet. Hij ran aan mij, talia, gewoon goed. Aki lichtbaar lachte goed, talia, tamana, ik moet zich nog zo niet. Gewoon goed, ook hoe ze me kersam kloe, Billy lachia goed man, steed dan neer, talia, gewoon goed, de constitution nacht, je moos naar boetem, dat die wacht toen niet noemen, de goed staat ook lukia, kwee dos ika yut te chalia alaska kamiunen dos alaska kami tamana ping naknis katu asikluku ake nak natin su musluku pft chalis agan kanak sunia sam tunginu na pisk malik takuf nak su constitution na dos wangkuda iwilak kabut aki naksa chalis kaisun na piuk chagas ka dam ayuk nilukun na ping nak nakukut sto na mapluku independent tagolutun na tutuklik stak tut mencari kuinga pak naung kto kai sunam kai ukun ilu cina asani ya cukup kristalani ya ayu kuca pete cina totna cukup masuk sida cina pengucika ala si kami nasun riska cukup sutna cium makhluku sua jenul lex nama na buitam kiulu kuto ku kang kuda ala si kami ngukut ala si kami na cukup kristal luta pak nam hardasan naku fkni independent tarulom angin kal nilis ito ni State Dami Tamana 65% at Alaska kami register ako mag non-partisan na ako looting sa lilis na sunitan na ang kailangan na ni Tamana na nakapamp niya sa liya malo ka kumawi tas loot sa tunuhan ni kapiw ka lati ni State Dami malis ako nakabutuhan ko ta Tamana kaya sa kalahot klak ka Alaska kami ngulot Alaska muna sa lilis na sunitan na kaya sa nayo ko siya doka huinga link ta ako nga Southeast na mag-ilan kasuwa at kanun mag-umingulutin nga sa lisunglis kaka Chris Sterak ano pag ilay yun likita mag-ilapog maniya ang sakit at kanun na state tamiya na mag-uhatin pikong nag-ansumtun na ang kukwitaw kuk maniya sila pagsuwa kinong laksukiya ang independent media duwitaw sa kalakusuk Alaska Public Media Eric Stone na kakakumasot governor akong laksanun na Tipluku sua 50,000 suklistas mga tunginun na magut kyo ay kimkan chikay kuy nga kaya wakoyan na nichuk ni Luchi.
1: Wani huayuchtsun litnaurun apagyarak.
2: Biyagak, chick of a bird or a baby animal. Biyagak. Chick of a bird or a baby animal. Janik ni biyosim ni kudish kam biyaga ayagach tshuk. Biyagak. Chick of a bird or a baby animal. Biyagak. Biyagak.
1: Kuyana litnaus kutakluta yuchtstun apriyaganik.
3: Wani hwa yu lo gawdyd na sy'n fyd na'ch chlid llw.
4: Hwaka gagym gwni, nes yw'n nil rhani unno mg ai beryd hwnnw. Wani hwa, na sy'n fyd na'ch gymdnig. Jali llw ma ni na'n chyngach chylw dan nhw'n amgain gan i bys ymdni. Yllwch llw da byng na'ch llachgach bod yw lo gawdyd. A hwan gwt nhw'n gan rwy yw dyd ma gwt. Ma ni na'n chyngach all ymdni nhw'n amgain gan i. A malik takulo kipikum tiki huangkut nik ikayo kulo tapis kakakput. A chali unno magtaim akwaw kak kanrut kaksugu ako napis kakput. Yuktuyuk kam kay nga ni chali su fishtakam kipisim tini a una unno magchuchuklik chuchuklik kulo tapis kakakput. A primeric una a amsagam a toh vote vote ka kamta amsagam piwa kayo itla katawam a chuchuk lisim tun ukunik a eliminate tarilo ting makunik ka ping naksuteng kwa toy, run nakaluteng pilirit magkuta. Pihuteng naksuteng.

Hanakpagamigalgaloni, ibigalhajagingaktagaloni, buklit 50 dawadit niyano, kidanoksagaloni. Adakpagamigalgaloni, ibigalhajagingaktagaloni, buklit 40 dawadit niyano, 50 dawadit niyano, kidanoksagaloni. Pingayrit meyamigalgaloni, ibigalhajagingaktagaloni, buklit 50 dawadit niyano, kidanoksagaloni. Pingayrit madagoniyamigalgaloni, ibigalhajagingaktagaloni, buklit 40 dawadit niyano, kidanoksagaloni.

Bumi lipnawis kutu kunung pikan nga kingunligan nga licakim tungin ng singumal kaya. Akhtakal ko ka tibok si kanal kaya kansis ko kakabindigan ng kunung tako kalgalo ni kaisun na skula ka pag sorry ka ni tungin ng singumat mo. Ako winilin ko tamas ko itataw ko tapakto at kaitaw ka makhtakak suki ko kumal ko ka kanna ko ni singumat suki kanna. Wan ko mikilang ko yaka man na galang iwakal ka ko nga makayakot kay nang sikyo makaw ka isam tungin ng singumat nga ko kun. Akhtakakal ko tumi man na akmis nilitak ka tungi aksakak sugut si Bukas awang taon aksakal ka kuk teminak nis nerit ka sali umiyuga naban riskuk sugut sus ka maso aksakal ko sus ko lagi kami temiko nak nis nerit ka school lagi niwani aksakak ketot ilini oni makang kamus ko umiyuga naban ka ayagayu sali kuat nito lit na wakman na satu nimur nuli tak kami ng chapter to alret na yuk ako. Buwan ng school ako man na alak tak kani ulo ko yak fukna ko pingin ako kalre sumtawam tungin ng smin ng ayakan nito. Salik ka kinuk sa kanat kan kaya sumsoksu ko wilas kapis kan. Ulsoksu ng piyok na ilang man na may kilang ka school ako kami. Buwan ng sibuunak kami ng tamle kait sa to na yuketo ka lit kanin so ilene chakin resto ka so ko tau chaftak to kalagad na yuk kaya ako ka pa asuk tau ko malo ka akchak kalo ko kchale kingun na kani at tus ko malo ka singumat ko chale ko singumay ka kamde wad nisok sa tungpi yuk alagad ng kihay tapif kna kita maskuit alit na wakat okay, lahat ko kang katatawan tamas ko ita school of ni ko ni tamas ko si ngumat mo kusok sa nito sa kaya kayo. Patin so ka, akabin lang sa loko tila ito ko talak ko ta si ngumat at wadnak sa kaloko man ayaw kayo waka. Tutan kaksit na ko umiyog ka, nijingas ka tungin ng kinikot ko nukun na salinan sa ta. Pispaklo ko piskumalo ko takayin mo mas kumalo ko ayaw ko yun. Salita wa si Tami ito na samun na aktakp ka na kiset nga at ahan ko kalagat ng galakas ka tatungi. May kalangot sumagot warang bangkot at singumak nga po kaso na ukamas na sikto kalagat man na soksyon yung piskat ayaw kakuk.

Mana cale uang kuda cuci cepat dah. Tamani cibu lemba kan kuda kaki kuda nalek semua pagulum ta atom ta anam ta so. Sasuk kena dah, pisukulas kena dah. Pichanun ayakum ta pichanun matumung cuyak akum tu. Makunung saya utung kanataka kut ni kuchisu da angliu asum tu ngayak lo de yavet sajiu magisum tu. Tamakut mangkutaya kuyukalu ta peakum ta kanalgit leni. Ukufkunaki pichu ukufkunaki pitu khaloki tasto chugukananamtni tamakut li taksuki kanslit chunak pichu linilutun tamakut maikpak wangkutani ni chupakamda makun kanlukan kanlukit taima tamakalutun maani nunamtni Ayal lagit makut pisukolas kaya tatungin nun tamakon ng nasulot ng yun. Ilene tayo may makpagun piko ng chibulam takot kan kaya kat malik takon na sakum tuki pisukolas chukot. Nalakso pun kami mani lakakum ta ukuguyukan chali malik takos kunaki chali tamakot piko mtuki pisukolas chukot.